eba na edi abofo nso omuni ejo ei abofo sa abofo na se omo to gbe se ya enya se ma ketu akura bon sam so onso ka hubi enyum de ye pa enyum wo de papa won empe sa abofo eba ye won radi escribe wi ase mo hwa abofo no yo mo kan ye won ba tu ye yedum eyi na ngopa ye sa ni je won soro asun je won sa si so eni pa mo so na ngopa ni hwe abofo ka se ye ho wa wa ye peja wa ye korokoro wa enya se me ketu ani ye korokoro eni hu ho won de ye korokoro a ye korokoro bi a eno kure wo mu ye awon wo bi a ye ho wa wo na wo fani eni mo nyamu e fani mo nyamu e bi se o mu wura no ene se o mo nya sa o mu de o mu bram mo asema tumi se abofo pa e be ma na nso se obo ade mama na nso se na won nye ne se de obo ade ne kan ye enya se me ketu a abofo be ho ho aye e pa se ne be sa abofo ho ho a wo mo hallelujah na je se je ne won de ma se je na ne ye bi to me se abofo e ho ho aye ne a ye pe je e ma abofo aye we nye na ma ye no e kire se e be fo wa ko no bi o no kire se woti wi ase no wa so mi nya ngo pon e wa no kure mu oya no kure nya me so oya no kure nya me so mi u suru urade asemi no ho odi won kwa woma mu onya ngo pon fa ho eni si ye kwa ye be nye na mo mo ase nyina mo bo urade di nyina mo fa mo nto urade so na o suru kwantu no e eje pa enye wa na wo bekro enye we die enye se owu obofo no e be nyen se ba kire wu enye se die kan se owu ne wa mfa urade na se o kwa hele nso dia ene munu me se owu obofo no beba ne wa nwen ne singan e be fo akọ obedu asama do aka se e me nana wa ba ha me nana ha de enye o ha de enye kura na wa ba ha se ye ye me nana na aya sem ne we nso dia obedu ha obedu paradise wo no o me ni abofo ne wo ho angels make us say angels wo a o mo e guide yo mo ho a eni mo nyamo ene ne ma e kọ so no e wa ni le nim na ene ne ye da nka paradise no wa so de sitie wo asem ni mo ye mama hunu ne kwan no so no se ehu bi e ni ho esuo bi e ni ho ewurade agye wo wo ba ewurade di ene se wo ye roman ni ana me de sin nti ene wa ni be fa wa kro na bi na emo ewurade ewu du ni ewurade ewu suo no ewurade ewu tena se ma no na ye na pade ma no no enu nti ba ma bo fo be fa wa kọ so bo fo be ba be fa wa kọ da bi wo be kan ni ego so da bi wo be da wo so ri bi wo o ka le wo mu no e be kọ na ufuru ni pade ni mu e be hunu so bo fo wo fi ni pade ni mu afi wo be hunu ewurade abofo konkon se omo eba na musa abofo on ebe pawo na fi ye de wo akọ ewurade nche ye be fa elisha elijah na kọ no israel was tiasienam ni aponko wo bu za me so na heaven wo kura de sey na me so heaven na nga a complete world do heaven e ka wo asem e ye complete world e de se wi ase de mo e ho no so tena no ene de se free e ho no sa e wi ase ni mo tena no ene ye de ni e different na a complete world ah de ti asia nam ene sa na mani nyaa bi wo enji enya de ke to akura enya de ke to akura ene de maka chira mo se nyankopon e wa ne tie e wo e ba la sun gospel asem pa na ene wi e no o ho ne tie che de e ke mo no bi de mo de ka kire bi bi ke se wo de ka kire bi bi bi ene ene wa ni pa wanya wo de be ko ho onu mo na asie sie bi bi de ato amaye na wo be kon so obedi hire fri ugud wa hini edi kan ene se abofo ba so awo afi de osmi eni o be ko parada ko toja abana mu kumenye se wo de o fro hini emu na wo de o kwa hini emu sa ei ene na de o so abofo re kan eno e no kore pa se uwo aye ne mpa so na ade na wusu uwo ade e na yemu bi so uwo yemu bi so uwo a se ade na wuni papa anya me nyangopon e be ya mawo a wun so uwo nemo che se yade na ya odi ndu fobi na kan was yade ye yo e radi e be shoma hallelujah chese eno na eya unyankwo ya na ebi atete ye no me kon mi ti me mfem yem num ne sane mane ma no ene ya na eya nanso unya fini unya santi ase we nu wi a santi ase we nu ebi ehu ni esuro afi wa wu mu ndi ye se afi se oha bi da wo so se da ji bi da wo so
So, upon some person do a war, some room in a war, or by so, or any room in a war, no kind of same way, yeah. Not as soon as I said, me, then a two crown war. We done a two crown, you have been a penny, no more penuano, over for crown crown. So, or more ever. Yea, unholy angels, not or more ever. The energy, yes, on bar, never can say more. Why were they so monocon? Oh, what would bump up? Why she ever any moon yam? What play we are saying? There may be a one you be. And your man, because I don't tell you any members I want you be more. Why she ever any moon yam, papa, papa? And then tonight you run on to say, Yemra never found so unco paradise. No. Young guy Philippians, every Paul say, oh, would you? And pass walk, crack, crack, crack, crack, and infant to us in the Philippians 1:21-23.

time I me ba ha no me ba no na me nya gidi se me sisa passport ni nyina na me ba ya pon asori no me mfa nto water no so na me mompae na me ye ne sa pepepe ya ko fie Tuesday

0: ahaya adum 106.3 asempona 4.7 asantimantim yenshiram 104.5 kase fidi wa hani yedio ni miensan omemunia monone super weekend news kwa siyede wiedi ebusu ya ikin kandiyama yankwai na ya affiliate diwa musuwa kuruchile wanfamra ya shasye adia free obwase ye aseda 92.3 FM kwa kubona entry abe kamisa mini ya mahai boko odie
1: Yako pado mehoye mesu mo ha na wpom ti sey.
0: Adom ne nti ye hoye aka de ye nyafufuo bi awie na ka ye de prechira na ka bibia si.
1: Mesu.
0: Kwa ku yango.
1: Yo eye tewa ya mane bono na no ye de ne betse mo dotobri abato mpesia so na ekro ba ko ye fa ofian koma na emebre ho no akom ho abom. Se omo primkuntu na afi no mahwe se no betse akika mo nsase. Na omonya ayarosa bi nti fian koma Youth Association. Nano ena mpedi fobe buwaye ema bidia eko sese fese na how ke sepa ya wata mpesi ya nuse endi se umu eni networka mwadiba eko niti ama disyen fwa wamo ewe siyapon akesi ya nuse mwbe fin na omo ye online sedi ya mwbe repa jiso mwta foka eko kupon ni mw eye jakubu eno na mwbe ni tina se mwun se se sefata se mwun yaki kwa mwbom dia ene na ewe so mwun yina ente shemi bi wata jime dina sino omo tupisa fre uwe ni mwfo John Ancrab a wono no oye mebunu nyina pae die ho hwehwe no da no ewo odotibira batom pesia so openi pejina simpie so efutu odia ma mebunu nyina ne se ene nu bone ene nyima basa basa yedi eye ho no entri ma ye nku ye nimi ye kra na se na eye military recruitment e kwose no medical ta wo mo kwae no utimu se nu bone ho de no wo mebiri mu e disqualify degree it is person mo timi kon
2: Kono sa red red DB kodina ko nti pisa wada ka biba won hu enu ataka ne bo no ti na wo di etumbe na fo se so mpa so mo ka ho bom ntio be ti aye health center amata kondia na se fata so mo nyina ka na be ya me bu da chen e be ti mi de ekuru na asho mo nsa we aya man tia wa odotu bra ba tom pesia so fia nkoma le de aba pa ku bo ntwi aseda
0: mo kwa kubwa na entry ya da se na wadi ya wadi aba
3: eni ya moshi na yanko Royals went FM wenchi na yene akwesi poku homeboy homeboy wote menka
4: metu kapa

yɛ bibia na Nyankopɔn ma ne ho kwan ma ne beto yɛ a ɛbɛ ko etia yɛ yo nyɔma ne bi wɔ ha Nyankopɔn ma ne ba yɛ so ne timi elevate yɛ efi bibia yɛ wɔ no situation bi wɔ ha Nyankopɔn enyi emfi ho a ɛbɛ yɛ osia kwan wɔ abra bo mu timi nkɔ wani me say ma me boss biom situation bi wo ha nyankopon pese o pega wa ade a wutimu no ba bia wo gina no se wa nyi bibi enfri ho a o si akwa ne enfri ho a nyoma na block wo ne enfri ho a wunti me movie emma wanim ba eya eba ne sana na ye di jawo eba ne sana na ye bo nyankopon so bo sister me poku ya wa no wa me ni edempa me ne nkrofo anampa me wonam fofo e se me ni me wonam fofo na omukọ nro so pa ana me wonam fofo na omugira na ombompa ya se heaven amba fema omunjai sabita fra me ni me ni I'm well connected me ni me pain for pa womu nyina enti men save me sika enti men save me enkrofo ana minim na me fo so mo beye me moaso enti ban ye me saa mo ano abra nyankopon bo me kokko se e me ba wura fi mi ana ameni ba me ho so no de nyankopon de agu apono so ama me no ama ma timpae bo bia me bo ne enra last year 10 years ago 5 years ago, 6

0: Nyan sabre na ye kan ni o. Me dia ya me dwen ho a.
1: Se da fe ne o bagimi brepa.
0: Jimi na a me ni gale de tu sa. Jimi aba no. Kane no penit mi toka na akura wunye sika kura. Sa o papa mpesi ye be ku ntem nti. No si usika no usifie na fama me. Na me hwe nsimam. Na nkofo a me bo otuo. E ye nyan sasem o.
1: Hwe.
0: But na jimi nti en kurait mi nye sika no ahohon no wo. Mpaso na kamra jimi ni abachine na achina e ba bache wo wa jimi so ho
1: no kwade kwa ye mi de no kwade wo
0: ya jimi
1: ye mani mutu
0: wo jimi no bia enti ye hwe se kanefo no sa wo mwane yesu se wo ye bajimi fo no na otumi si diamond nei obi enkra ha kra bi dan da sisi wa wo e bi dan nya ba 200 and something years e dan no wo mu ba 30 rooms ene kwa 40 timu
1: ya yeah, ya yeah, mpa
0: na nsu do osi binei ni maami kwa nufia onu minyansa pa wo kai buku nyina akosi so ah kai buku bia ka brofo nyina akatwi enso maami kwa oda ho na ze ade chea untimi nya bebi na je so ko o maami o nsu ni minyansa ya ya menu ya wahanti
1: je fe bi kan we na ye fa na ra topic mra me use bibi bi yo trima pa so kan
2: oh
1: eye dwede no hu sama na ye kan ni ye hwe se de wea
2: asema asema adukano waka asema afa mame fon oh se elemre nu uwa akola no pese ocean te se brunia
1: yeah
2: wanyi a obi tritu te se bruni
1: okay wow ama fonten yo na sema ben fo ikai mudu
2: ocean uwa akola ngo pese utritu te se brunia wanyi a obi tritu te se bruni tritu because abrofo no ohun yes one fan is to come man pa
1: ni ma me
2: na ma mi o ohun yes na mbe be tena nche o
1: ni papa ya
2: enu omukor che o omu nim sa de no oso oho ba no education o ma no o ma na abrofo de o wani a o do be kokotu ba bia ye hwe olu human one person so be be nfia ye no ma o no wa chere o santiti enu
1: okay
2: but odo oba fa akere no edo te se ye na na mo atena obesi ni fie a odan na obesi first afa wa be shuo ne de bia na pa obeko adjuma no okọ no oshire no because unum se obetima bompa ya mona be ye
1: yeah
2: but won chere no oba no kache oba so oshini o uni abie o chere na abrof life no problem obenyi nu
1: no won
2: problem min kọ no te na oba bi
1: yeah
2: would you open your no adi
1: yeah
2: but simple because nkola
1: no yeah wale nyina abrofa
2: yeah yeah blem yeah yeah blem nkola but me blem awofo
1: okay
2: because sia no uti ese no u akola sia no obi be fa no kwa america sia akosi broni o akola ni di 18 years a odi ne ba no suben be te se broni pepepe
1: eno kure
2: to akola ne tete wo de mano no sa no be fa
1: ya
2: ntuno ye ho okura o ma me ba wo ka so ma me ba height also oko ho
1: yeah
2: the way we treat o ma me wo akola enim no wonyi a sa so na e be treat o
1: sa
2: obe ka cho me ni time no problem se o ni time e be duro time no oba kura wo mpene so obe hu no kura
1: yeah
2: ntene me eh a wo fona me blame
1: okay
2: because you copy too much you see ye de enye na ye fa obi de na ye deba
1: tene se se wo hwe ye nwoma ye kankan ne ma e de amamre ne amane ne abakwasem ene asetenamu ni de de man panimu ene sedum zibo no on 34 no ye nyansafo pa nyansa nyankopo de mom no e bi dia sase so now no de obagimi brem ye mfa no konko hone ye mra tobe fufuro ase producer yi maso chese now no sa bremu aye we ase osun ho ohwe ye yin so a ni nyina wo mbi osun so aye som because ye na nanom som eye som anom som ana enkremosom islam so baaye eno so ye som ana christianity so baaye eno so ye som buddhist har krishna hindu ni nyina aye som ye hwe sey osom tawantawa ya abeba ani asa di hoye bi ba asa ntiasa bi nyadwuma ohwe ye ye futu be na opening also so becoming so what
0: yeah na me cry
1: as a Ghana dear
0: but there be actually ni nyina po no first no no obi kwa actually a no no aduane otwa bi ni pa bi e wo fie bia
1: moi
0: enkola ni bia nyaduane di actually for no
1: actually for no
0: and no ye jimi for time no

0: no yenye mwa ye new baby no ho
1: yo me da se senia ye nim no baby ni de oyo hoho na wo enebusia ne nim mo iti mostly ye discharge about time na ye tu omo fo se eye denara obi beba bechia o but ye ba na wa ba no isan se ye environment no eye different from baby or woni nti no ye be stress se obi be sra wa eye wo enti na wa ba wo pie na ye nhwe o ana woni ni pakro ni ndi nkomo isan se se me wo infection bi na fresh baby ni immune system no e wo form na me ba me ka se ya droplet e free me numu ba na ma ji ube na me hwihwi na e ya ko sia otinkwa me ko no na ya re a wonnim se e wo me ho no na me ja ma akola no it di edi kan pa ni se yesro mo se se wo wa

0: yen yen ku ti peni ni amoti adu su so o eh bo ma dia sa u beti anana o sei bos e ho no di e wi ase yen o di bebre o e wi ase yen o di ase yen
1: adia ebe o ti e nana o sei bos e wi ase yen o pa
2: nana no nya bibi e ja no nya bibi Enye bibi nye bibi na su e bibi enya je nya je nya su na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so nya su ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ni nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ni na ni ta wanim nya su wa hu wa nche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni nkosu ade etietu akwa o adwene ni ade hwe ade Ajuna eni adaje no entumi hunade entumi kai asam asetna bonesne yawo mebeta ma dwendwa fami no mum eka